Ngala wa Madina, sikebezile mudedeli balibali. Ya jelela kuhala magala. Mbongo bongo kuhale nga mga we. Kimi gogo delu ya balabali. Tuji kichuku, shai kwaru kwaru. Street vibe. Two vibe. Go back. Vigila jita.